0: sari bi ana ni le no duriya ko wa ju ko baga ya kya je ya ko kita patuli ala na tapi wa em malu ko dal bu ko ko fula em yalla no buri ala mo dal mo selen ko da mo sun tiyi bu ga falen bi ya qadi mo rasulullah sala wa sallama bilan tiyi bi ya qadi mo rasulullah sala wa sallama bilan tiyi
1: alam ikap fm

man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fi man foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settee rekkaar fu mu jub see yoo tulit sara joot nam mat saxel mi tëjël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer ta rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi nee xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi nee xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gi de moo dekkal wolof ñëpp ko xamti ko. Bu settee rekkaar jub see na ngay yóotu sab rajo daat sàllit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow jumjël te dab si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na nga koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delphine naa di wayaat fii ak ay xamal nii ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek gëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépku baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa pee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Waxi démbu lanu fii teg mengale ko lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Na nga naa maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ñi daw yi fat. Yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg. Seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag.

0: منيبك.
1: مالك الملك تلوت وجمالي.
2: دلسوات نانيو اكيين تي الاثار كي باج مبند
3: اي ولوف لا نو فاي واخ تي لين دي لاج لان لا ووندو
2: دلسوات نانو اكيين تي الاثار مي باج مبند
3: ay wolof lañu fay wax te len di laaj lan la wundu
2: seen jotaay bi ki koy def abdul ahad sall la tuddu
3: jangale ak joxe xam xam ku bañ ci yebul faqand
2: bul ko yootu joto ko gilem ganar munu ko ñang mu sefuñ dajale wo ji nax jure pa fay xand
3: say wolof dafa leerul ne nof lay dem man na rënd
2: xam meena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
3: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
2: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
3: compte 33 976 le bind
2: 0909 djel wolof di acci awtu 0909 djel wolof di acci awtu
3: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
2: moy leebu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
3: compte 33 976 le bind
2: 0909 djel wolof di acci awtu 0909 djel wolof di acci awtu
1: wote len subatel
3: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd
1: wasabatu manga teki baaji ji tedd wote len subatel ndax sotoraka lan ko redd wasabatu manga teki baaji bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko ñand musifun dajalo kay ci naka jure pa fay xand bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko ñand musifun dajalo kay ci naka jure pa fay xand sen jetaay bi ki koy def abdul asal tudu jangale ko ne xam xam ku ban ci le bul fi xand sen jetaay bi ki koy def abdul asal jangale ak woné xam xam ku ban jéré bol fi xand kontaran tuturala 976 nga bindu 0909 jël wolof di ati aw tunu kontaran 976 nga bindu 0909 jël wolof di ati aw tunu bepp ndaw bu ciosan ñaw dugal ta daw dal di dik nak ika mo de kal suni ciosan bëgg bepp ndaw bu ciosan yogal ta daw da di dik abula dia dekal suni ciosa ngole beug
3: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa batu wolof ma nga tekki bat ye fa tedd bul ko yotu joto ko dilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajelo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fande ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
4: ake su ngeen deglo tay ji nu la dire gaay ba ila ay wala ba
5: mat mat na bay ci rew
6: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamoon ko bi mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
7: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet gunt bant lukki batu
8: ngaxi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
6: wala jay dane jay ne gam loxo du ko genné
8: ya sa xottiku guddal sa goñ la
6: wala jay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom wala da wax ne ku fay say bo ray say non
9: wala jay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
10: bo bëgge xam laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: bëgg sa mboros baax bala nga tambali sal woñ bi
12: la bar wol nank boy bajant
13: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
14: wala ngay ngena sey du bubu ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalutu mbana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
18: wala ngay neena sul ker du ko dré feñ sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay ré
19: wala be da fay wax bop budul ken munu ca débarqué
14: njaay da wax ni wuré tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
3: wala njaay néna ñi mëna ko to amuñu baax
6: wala njaay néna bo gisaté tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
3: wala njaay néna ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
0: wolof ñay

0: nena fi ñuy fessé dafa doyou gorum
1: waaw di wax ni Olof Ndiaye dafa wax ni ko war ci ñay ba wacc lo war te xef ko
2: Olof Ndiaye da wax ni attu gaynde forlu tef
3: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban paaj
2: Olof Ndiaye da wax ni rango ñi baado la moy sim cerey bur
1: Cheikh Babou Olof Ndiaye dafa wax ni ko dem ba ci all ba mere sa bab tax nga rey ko da nga yëne ko suuf
2: wa Olof Ndiaye dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
4: Olof Ndiaye da wax ni lu ne kët roy jor na koy fajj
5: Olof Ndiaye ne la reg de mous jeexalut ak mbana
4: wa Cheikh Abdoulaye magni de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
5: wala ngay day wax na adina uta jarul yalla torbo atam wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro jaxat war ca gëremaalé xamul law
6: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
7: wala dafa ku xamul ndam de moy foon wax ko gannaaw
5: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey kekk yax
7: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
8: fatale jakk fat waxtu warul
7: wala dana aduna de bu cere way def nako lalu
2: wala ngay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër bu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
4: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbañ ja xaan nga
9: Olof Ndiaye neena galeem bu ko yoon di ganar ya ko ñi bilo
5: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo and ak mo ngoré bi moy takator melokan wu ko Olof Ndiaye day wax ni moy tu la ge ni la ge rangal dara jeex dara la ko toy
2: Olof Ndiaye da wax ni bu gop atudo tu cour jeki jeex na
7: rasu sa bop ci xetax mbam
8: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
4: Olof Ndiaye neena waddiku bala natale Olof Ndiaye dal di wax ni day ciabi la uppe ubi itam du ubi waye bu yemen ep na ubi Olof Ndiaye dafa wax ne jëm tele baye gacce neew ja
9: Olof Ndiaye neena ku sa dembu tabbi do ko sami xeyram jambo
2: wala fa daf ne bol ko xebal ak ndax makuy bala
7: ma ñe dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
2: wa Olof Ndiaye dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taar
4: yalla gemmiñ guy nacc borom dox jam
8: rubbu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
2: Seigne Abdoulaye Olof Ndiaye neena kuy ñoddi da nga jotle wut Olof Ndiaye neena man muy daw di meccitu borom xel da koy wattu
3: Olof Ndiaye do wax ne nag bu dul bo ci amé so wu wex da dal
2: wa Olof Ndiaye dafa ni sacc bu dul raw jërul yaq ay nelaw
5: Olof Ndiaye dafa ni
10: Seigne Abdoulaye Olof Ndiaye dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
2: bëgg yap bar bum la taxaso bu gex wa Olof Ndiaye dañi gor dekk te rusul jëf
8: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagati
4: so bu dekk loxo jëf jëf
5: Olof Ndiaye dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
2: Olof Ndiaye dafa wax ni xat mi ngi bëre ko taw te ci xéel yëgu
8: waxi Olof
2: xat mi ngi bëre ko taw te ci xéel yëgu Olof Ndiaye dañi degu fot ñak xam ya cey nan
8: photo photo tagalul mbam ak nopi
5: yefañ do fot fot
2: kelim gi su kol lay nga wax waye regol
8: ben ab nen menesu ci am pedd am ci ciuj
6: den ci kat ron lal da fe bañ ko defenu ci ruun
7: Olof Ndiaye neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu yeen xexe mu dum fala
3: Olof Ndiaye den da sum pulo bu lu ci yore goj da wé su ren ba
8: bëtt ak tan jël na mi def sank lay
6: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
2: jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
8: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef
11: borom konku yëgut borom larmet
2: waaw Olof Ndiaye neena daan bu naqaree gunge du ko defal

mudah di nak yang nak cai ai ni yang ni buat dia mesti interpret ai ai amna ni buat tenda ni perlu lah Quran kalau balik ai jun dei rei kaya tadi dan ikannya ini dingin waktu tu aku ni kabar ni oleh insyaallah bang ni bagal mana kan ada go bimeng am ak yiru ngom ci orientalisti ni bind ci islam ay wax yo xamne ngoma jangé tax dagay ré bo xamné dara wal fet ñu téatu théâtre ak bobu ñu ngi yaram ci sallallahu alayhi wasallam muy nit ko xamné fi ko magret ko xamné ray rek fanatique mo ne ci bokkum ak bëgg ngol day ka téngal ci ci ci wax tam na ngi ci bobu jëngalum ci jamaa bi tuda bayin dala am solo dudit ni ci mbokk ñu wax dafa propagande ñaan ñoo ko reen diko grawa tay ñu wax rek yépp bi ci alcorane yépp ñi jabo nañu yarante bi dañ dal wax ka tawer bi dañ dal wax ñu ko gëna graw wala yi mel non fi dox la day tañ ak ci ay dina la andal ak ci limu wax def ko jangi kenen def koy deg ak kenen ko koy wax ak ci ak jabar la bo xam dañ jabar nit ñi wax dara ñu be way na gilit ñi fi ñu joomé ni mo wala ko ci ci occasion bu expliquer nak l'islam ndax curiosité bu muy fité bu dégg né amna ko bind ci l'islam nangam te bokku ci l'islam lan nga ci tan tontu war nañ ko waral mom ni waral nak dañ ko fiat té dañ ko sét dañ ko jël da bo buñ ko yéré dañ xam nit ni ni xamul won da nga xam du bari wala nit ni ko ñu ko gissé ñagal lañ ko gissé wa né dafa dama xañ ko né ni ko lu ëna du julit ni dafa leena yaq dafa yaq seen der ni ki dafa ñene war nañ ko yaa non non lañ ko gisé won batay amna ki ci nek lo xamne gis na waye dañu wala ko ko ci ndëg di fuñ ko ko ya ñu xam nga ci dina la ñom ñep ak ñeneen ci ñu gëné ci bind kat yi ñu xam na dañu bind di leral li ay gi xex ni ci am leral buñ ko dal dañ ñu def nak dañuy won ni di ne dañ ko xex wala dañ ko bañ dédé dañ ko wala te man na wax yi tax ñu dal ko dañu wara dal l'islam lool do ko mo wara tax bi ñu bal nak lenn ci borom xali way fi ak lenn ci xali yi yo xamne dañu am complexe mo ñu karagne ay baat yo xamne ay gannaay lañ ko def complexe ni rew rek ni ta baat yo ko tamul ben haqiqat ñam lañ ko def ci ñu taxay yu bari yo xamne pour rew rek ni ak ci rew ci lepp la ala day dem ci ñu bu wa ci ci prophète ak ci top ak yi nga xamne jëfandiko yi tam jëri ñoo bi ñu tuddé légui taqaddum ak tatawur ci suñu jamono moy évolution bu wax légui ak développement ak ci ñu jatté ak ñu jatté mo metti def ci ñu dem nak dëgg ko lepp lo xam rek ñu jatté dëgg moy ñu waté wu jox moy européen yi ñu indi rek moy li baax ñoo da nga ñoo ñu tay ko dalal ko mo mo ko ñoom jangal yi ñu tok de xenu and ak ñu and ak ci ay ciñu ñi ñi ko metta ñi ñi tacce ñi ñi nax ñi ñu wal defé xenu nit ñi ñi jëfandiko li nga xamne buñ ko jëfandiko mo mo ki dafa wu ñu ko gi bokk nit ñi jangal gi nga xamne moy ta xadi dama bari ci xalé ñi japp nañ ni nitke ko wara nek nako nexe rek lol moy ligata parce que bu fekke ne am la loy wala koy respecte wala kulay digal rek nga ni ci fa tak kon dama tardé kon dama damay tardé dama waral nan nga man nga nex day mo rek melni ko nex day mo do xalat tan ko xalat dara kon ta ci kon lol bu sété rek ni alquran jomal na len alquran len jomal ndax ci ak limu developer ñu ñu ñu dékk wu rek ci alcorane djibo won nako def alcorane djikko ni ngir jang la tiyan dédét yalla dañu takké do aduna waccé ci souf ci takké ko xel la ko xamé ñu moy bindé xam xam bëgg mu ko tambalé jang ci wa alima adama nasna akulha bëgg bo waccé adama ci souf ci ñu maray ci ki la ko waccé moy nit do am toxique maray ci ñi ko ñun ñi nga xamné duñu mën duñu tok dara

0: Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Thiel nak do lambay
1: ba bi sama kaas
0: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
1: café Touba
0: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñu lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
2: kaatu leer yi mo kay naan ba mu jeex.